0: baba okome na wao ne chiwa mo mo renew yobu mo masanduku na kabashe no chiwa machisatu
1: ngahola mo kambale Jean Pierre Moloveria na ina mashukuru sana famanza sana ngokwa mabotu ve mi ne ayo hasha lerwa hiro mo chuwen to mashukuru sana
2: bo sasita kande tukatu tre omomulu twamabe pokere mwezi yu kumbe tubyenere byaho merere twebushi twangatoka lukana ne kitunga changatoka eloli ndere semwe berera weri amukatubungera emune mtu kache kwa matwe nenyu
3: nena ngabira gambute na ena masimamu kahike wetu na baba tunarendere kitunga mwenyene rumasinje mukahika tukeka sana
4: nengaho mungu ye wasinjo kubimwa mabituhikira mukasora maluhande lo wetu butembo ye wagi tukatwa bibya bajade twabya bazaraulewa rukawa bya muzaraulewa ebindi byosi ukananza kundo chihanda ichabara kukunange chabara kutwa lango kwa utebindi byosi ese byangasha bana musimamo namaho mungu ye wasinja akomurangiyo
5: na yakoma nanga hulawa mukahambu janete bunga Na namasi makotsebotsebo injo matyo yo namashi mao ngende bya mumambre.
0: Bab no chinyano chao.
6: Okomena nga hola mukatembo ndaliko desire. Namasi ma oko shatutsu kishe chikundi chovo mawa masanduku kundi omundo akahola esanduku yikatsi kwa yabulibo. Wasinja.
0: Ama komena.
7: Wasinja rimbe chinyo komena nikavua mataldegonde. Ini ngasima kutsebotsebo. Erebia wa mabitu letere development ya maendeleo okusu kazi ya sanduku ni wambo tukasima tuti nyamuhanga atu ya kala keritokeri tumika kusudi tuangatoka eringira omo muungano uyu kusudi tuluka lukanebo kebako boko na tugendu nguhiri bo mamulu wa mabibia na magumu o luholo wangana tokeri une ahure unasikire unashutine na ute esanduku ikendi nisuwa Eningasi manage abo si abatongolebo shababiri itakateka bakaunde chikundi echi baendeleye omungu abahe muwa mubuya nakala na afya kusudi chitokeri hika omochi huo chosi na tutokere chukuliana omuzigo oho omulu wangahola wasinja
0: mama aba sheribu wasibe nibyo bakwa mutu wa mabere takabasayo luholo
8: yeah ahori hika ho akangatukana hule Kome nanga ho lawa mukabu Alfred Kabu eri kaho ambomu ambomu ngomumbara wabe kambutro na nrashirita wa machi kumache wo mabaru babiru bo bitambeba nero ri kaho omwati oyo tu akandegendeka omungu imanerego basi ni mwati uone sana nebyo shabyabaretero mukati ko buyingo babule mundu tubyene rita shimani abyo tusubana yo mabuguma
0: ladino yawo nerere mukyabantu ngababera
8: inari nje kabuo Alexandrine na namashukuru nikuwo machi oyu basa namasa masana

0: na nje persian na kabira nzai na na masima kutsebo moti oyu na ro mama bikira maria emanirewo
1: kati ukira mchana bantu ba bari
2: mana kena e no matsema okoluka kana yenu nerio base ukatule terra omwesi oyu mana yake iruka bishali tubene tubene Nerukwa bihu uomwa suwelinga uyu na uwasemerao. Neri uwe shibi, basi mungu atomulele. Neri mungila wayabi yoka, yoka kule mapendo.
1: Imajina wai.
2: Imajina wai.
1: Mama na umecho umaure mungu.
0: Ne, na manza, neri yunga yende vye mile nga handeka wa.
1: Handeka wa. Sawa, si, jekari. Basi, na mungu.